eno piso wala siu jana jana jana bilawo bawana ne silangwe tumbali tubana basu.